0: Ioe, na, solo i lalo, solo i lalo, solo i lalo mea mamafa mea whainga tā. Nei kākou wa aile, iei kākou ke wa aile mātango fi ole li, a upu. Ioe, ole mea leo ke, ioe,
1: ioe,
0: ioe, alu alu, le mātango fi ole pese, a, ia malisi, wafetau i lei voie, se i kau, a, luluma iei, ia, au voie, ia, au mākua, male, ai mai se lava, ole mea leo, ole mai suka.
1: Ioe,
0: male nole koko maua lua, wa kau wa femelifo mai, ma iei lei, ma se mai, ai to anga e lulua, a, wa i kāle pese voi lele ma, le fikau i lei la malta pese va, me le ma, a, ngā, ole mea lango vai com vai que pisi marca que foi
1: ah pisi tele lenga ah tele lenga sabe peonga o si mol manga o maile se tasio o tama ah tama le ya moe tafa
0: moe tafa tia
1: ah ili pese le ili pesa ili maleota o le mama wow ma ka kia le pese fa pe mo le mau mai ile brother amboe ta fa itia
0: ia
1: ele mama yo te lo ia to fa fo le mama to inda po
0: o le ngala wa ma wa kongwa
1: ina le mama ko inga mal
0: mai ke ki le fia lau o le leva ia nga ma ma ko ma fuka ma ko inga o wa ka si le a o le fui amiko a ko inga mo fa tia tanga lo sa ai ke lo vale male ka ma ke ma ma te to ma ke le lo a le ana wa nga ai sa lo sa o le oi ngo to ina ko i ma ko fi fa fo le mama
1: Elai or tau tonga mala ai koe ngat koe kauf pole se kau ilo le mama koe inga.
0: Oia, fa ilo fa la
1: lo. Suia se se kau ngat koe inga. O langa kau iyo.
0: O le maa ngai o lo mimi no ngon.
1: Ni yo. Ele pei koe inga oe se kino ka.
0: Ya, alme ya, ya no ha ko uy ma ya. Ya, che ka voy vale ni ka. Ya, FM ya, o le pese ya agua voy la, el casi de nga, el casi de nga, el okay lo ingo ya. El ko mamá o ai ko a bu pi o ai le lo po ma nga fa ko e Luisa. Ya che yuri. Ili ma a pesa ya. E ka ko pese ni fa foule a, e ko fa foule la ma.
1: E sel ma tango fi o po le pese le a. Ata ma ya pesa il ma yo te o fo ya ki a. Ora ma nga ya yo le pese la ka fa lo lungo e. Ai ko a ko le sunga po o ma bo le pese as tu e ino. Ya mosfi amiko.
0: Ya nena, pa vitai mo vaitia. Ya ole nei pese ya le a fai a lo a finalo. Ya mo le fo ya lo fanga ya te lua maltina ya pa futi. Ya le nga te fo ile no na ita maiti pa tai le tua lo mo pe le soifua maloloina malange ma il naitu. Ya o ta vai tu sa ita tu le lo fa so mai ole tua. Ya me se fo ye se ta to nu a upu o le PTP a ole priest a to belong it yo ole e li ye o si ni kama ya li ya ka ma pe va fo ile a ole priest a to belong it ole ngo nga ole ma to a o ke fa fika ya i fo ile le e le ka u la mu a fo i o se yuli ya ma le ma to fo ta to nu ya ma fa ile to si ya sa lenga melinga sa waile a le fonga fita la yo le o le ka ko fal fono ni au sa dia wa o lunga nge ka ko le ye le tman ya o le ye ya ya ya le fonga fita la ina ka ko fa afia na pu ya nga ye le ka ko le aka la ki lungo le skwini o le tatu ya o le fonga fita la nga nga wo se kali ala ka ke fongi nga

0: the model shit, okay, keep me.
1: Yo, ese fue bingón y pese a me kiki fa voltea por a wa un mal pese fue le a tuli fa fo a mai tuli fa fo a o fe me se le cabo le fe cau y fue me ala wali me ale o wa ai cabo ai fue ye a o bu in ngole a o te fa tai o na wa un man a mai le fa ti on a fo i a le ale CEO ya yeah, mes for the minister fo ile o kulanga wa o nga ma ile tau fetete ya ta mai ti fa nga ingol me le ole ai ai a o nga wa te le o ka ku pe se wa sui mai ya ya va ro a yo ya wa ka vai fo i kai kai ya fa pe ole ku li fa fo ale o so mai ole a ya a Samoa o Samoa i ole a tundutofi a ole a o mamala ya i upo toa ina e fetete fo ile ngala e fa tete fo i ia se la fonga e yo e la ngolo fa fonga malo tatu tu no sa mole na yo e ai a ole ku langa fo i lele o ke fieta no i ai a na u tu langa ole mele u ka ku a e ai le o merna nga ole i ka ku ka fu ale ku me yo e te lo u ka te fia ku lo wa sa mole a ole u fo i lele u si di ale ka ku a tatu tsalu ole me sili nan tawa ele ai se me sili on tawa u por tatu tsalu mala foa ile tua tatu fa nga malo ka ko ku ele o la foa fa ile tiu tsalu le tua nga ila to ia ia e o la ku fo ia nga ile malo ia ku so la ko le telling ia e fo ile le fa tsanga ia ai oi al me ye kwa vai ku nga o ke le ai nga le o tu ku lo wa le ma fo fa u la fonga o fa u punga na la fo a au lai io e ia e ma tau bia o lai e mai tau o lai e fai ka u ma ya le ma malu le tu o la nga nga lo e me fo nga ya kai kai o ka le ko ya lu ai lunga le e wa ka kia fa inga ko ai fu a e ma manu manu al tu langa o le fa te te i lo ta mali anga malu fa sino manga o le pa ia anga lo ta nga ta malu ta mali anga ia fa ke kia wa e ka si a saka upo e la fu dunga le a ia e ma wa fu nga fa mai o se o le makai le sa mai lu fi o ia on me na ia kai kai ia le waka tal no no on me le ai ai o ke le nga sui mai e ka ko pe o sigue a la le pe o sigue ya le de ka o pe a mai pe se a le ka ko a pleste a pe sa il male o ta ile sang pe se ma nga ya nga lo ke va ko i le fai mai to fa tina me ripa a ya ana ka se se ko i pe va pe a le fa mali a o nga wa le ta ina ta tu talfu ngo va lo lo nga ngi ka ya a no le ke le yo me se se ma me la a au te lo la fa fun me malo le tinu ia ele o se ka a pa wala nga o la wa u a fa tuanga ka ku ka kalu ta tu talu ma le nga wa o le si me le ye au tu stala o le au ye au tu stala ele o o le me la e fa ye fa tan no nga al parmia ma le ta ta yo le malo ma i singa ye au tu stala la fa ma o ya au la kula nga mo mo au mai o mai ka la se le ye a e fa se nga i ngole mi le ma lu nga foi ya a o la wa fa tuanga ka ku wa ka ku le mo kwa ma nga ya ngi fa ka ya fu i le ka ku wa ku u le ka ke ye ya le mo kwa fa ta fo i le tu a wa nga ka pe nga inga nei no fa nga mai ye ka ku ye ka ku le a fi te le fo i a wa nga pa wa le me le nga e le fa nga ve se nga ve se le po fa me tu spa ya o le isa mo ya o sa mo mo fe al me al ye e so ya fa ma la ma to te pa tu sa mo le me nga ma so i fo ma ka ku wa le mai ya e o le mea ranga la ka ku a e ya fa inga i fo lo ya ma fo fa u ma yo ya
2: esa ole le par sa nga la sunga no filu fi ya wa o ke le ifa longo longo i a i ni usi a ma sa mo me nga le la ai wa we le uska nga ka e in kale si ke le a o ngo ni kula na
1: ya
2: wa we e ka ke le in wa wa ka ika e o me ya fa nga ma lo ma me fa pe a em se aka ko nge fa fo a ka ko ye fa ka ko ngal benga fainga luenga ma kasi ka ko parau pinga ya ku pere ma lo ya ma la ko wa e ku sa mo ya ku ngi ha iwa pe u fa fole e fa singa ma ha ke kele ku ile
1: o ka ko o le me vo ile ye walter in fa se ya ku ka ko ye fa fo le fa to fa la inga le fionga le pa le mia ia o se to fa to fa la inga fo le fionga le tai o le tua ngai ma le fainga malo ka ko ka ko te talo le au pena sili na mo ta to ka ke fongi fa mole upu le ngama
2: talo fa sa.

0: a ole ole kulanga le ia ole e le o ifai mai upo to ina upo ma malenis a fa mai tu manu ai le tu long longo a ma le fia fa manatu lava kalo fai e ai fo le taimi a upo malenis o lo tatu be vesi lava e ka e na na we fa uma por kalame a a wa uman fa po kalame nei le aso ma le aso a pe vo la fa te tainga o e ma se oli ia wa la wa an ko inga ave pas ia la wa pe ia la wa uman fa tonu le ia ia se a ia ia ia ia upu e fa di ia se ma a io se se se me ai ia la ma ga me ko inga wa a wa fo ile ave gol pas ia la wa i wa e no fo atu mal ku ka penga a le me la ta wa o ke fi fa mana tu pe a ile atu nu ia tau tuana ia ia le matala
1: ia
0: ia matala ma kau lia ua bebesi te fo tatou ma o le kamfai ai faa aua le uma i le aso ia to e faa uma i le si aso a lai ia i te tūlanga fo inero e maru pui pui o le soifua la e maru pui pui o le soifua a wane ia faina ua o le faa blame nganga e kupu mai ngā i Ipswich ia o se lavea fo ia mātu ia lava ia e mafua mai ngei ia o fo ilele a o makua le toina o le toina umatua ama silo umatua ia o leanga fo ia lavea tawale ia a lea e yeliko inga manumkua o longo wingal tūlanga wa o ngafi nga makua leanga al tau o le tūlanga la leo ke loinga ia i ua o sa tau ale lo mtua mal toina au alo ale po fese mea sa fia nga ia nga ia ai a fai po un fia nga ia ba isa la fo mai o tulanga ia sa tau na au al fa tau nuina a mo la soifua man ia un paula le mea na u vai u kalenga ka ungo ka ula ta vale ia o lae ai avelo i kongo le ambulance ia ta vale fan ma isto ina masi lo mtua fo ia lau ia mua nga i toi lo fo ia a tulanga nga nga ia ongo kemi kongo a nga ole o maku a kau le mafainga e o avo i ia vai long talo wo kau le mafainga i doa se mei fafole i le alu o le salutimu i le kulanga o le mafo timunga
1: ia
0: o sea unga po le afsa o e fautuanga
1: ia le aso anna fi a e oso mai timunga tele na na fi lo te ilunga le ai wei o te aluatu ana o Ipswich a yo to pikole nga maa losi a ile a ki munga nga fi kale ilu a kable ilu se mea a makua ni ai faifta ile atu a ilana pui pui inga ma a ya te tato ilungo a wala anna fi ia ele se tala e fa peon fa poli nai
0: ia
1: ia
0: ole tu langa se di na na taua a
1: io
0: le lava na ia fa mena toa tu sa moale tu nu pele a to feo i ta vale ia ia ia le matala a ke le lo ki mo a wia o lo fa pe ke li ko e ya wa wa i lo la ki ki wa yo le le ki le yo le p 340 a 50 lo ke ya ya le me yo wa fa in ka wa in ka do me ha ya a le ele le la va ya le yo le mata la ya i so se me
1: lo lu le mu lo sa lo lu le mu
0: ya
1: wala mi ta un uman manu ye to no ainga I'm a civilian. If I find a woman, me alava nga iya. Alu alu le mul sa if I be ma ma aile le iluna. Isto to alava ailu ma ma iale le uma. Ia windscreen o ta vale au ia matua ai siaki uma siaki moli siaki ono ni vai time wa no no vale ta
0: Lele o pesa I li maleota. Ia, por sunga fo, ia se yuli. Ia, malana fatunga ma tango fie fa mai meripa. Ia, lau pele, sau ea.

0: Ia watu lai mai tātou taimi, e lima minute te aile I tū lai tolu. Ia whafunga mai le pese, a le sunga ia I lima leota, pesa.
1: Malo wau tai upu I oe, o le mea ngā ngu koe toili li wai mo ufa, ia ma watu fo I le wha ma wole longa I le sia tātou plestene, sunga ia I le alo le mani atoa, se yuli, ia o ngā ole kūlanga, ia o lo wika kowe e bave ia ole, ole alu, ole fai kala, e le doa sel mele fai tala, puloa, mana ia I ole pese, ole pese fa tau I le vao, ole, fa nau ana itina pele se ia umisia ia se la tu tina ia ai fa tai se yuli ma le ia le pese ma tango fie ia ai mantua ia ka ku fi roi pu de stofi inga ka ko no yo I le nga ma le fa lo ai aver nei tu la e li li wai fa ta lo fa tu I le tau sala fo ia po fa tu ia le nis le nga ma le fa lo nis
2: Sorry for Manuia, Samoa le atunu pele, I may se le pa ia mal mamalu o le au whaafonga anga. Ia whaafatai mo lo ua manoa, pa mali e atu fo I whaata o atau mai o na o whaalave lave fo I lunga le ma alu fia lunga la wala. Ai wha moe moe o lo o mawas polo ka lama matango fia mal Manuia ea I le lua fōlaunga wa a matamea. I la tato polo ka lama le nea wa uli Samoa le atunu pele, sorry for Manuia, ta alu falava.
1: Ya upu eta wanta wa nga nga ka pakan kalia ya ya le ya se u so foi faltua ya po se ta su ta to wa le ya fa to kulanga ya le pengo ta u ste ngu sola a fa ya ka ko so se ta to fu fu nga e fu fu ma mau a luna fa ta nuina e fa inkala Ah, vou vinga e manter o dia ngalanga tanno am fale. O le mea le fa pia. Ata ia un ngalu o tina a le la rua nga il mau mang. Ai ai an we tina e tau tuna fa ka me se ka ko ia mai le se mita wa se me ai ta tu ma mal fa na le fia fia va penga. Ka wana fa ka ngul ka ko por kala mien
2: Ia
1: me voi le ta tu fu fuina. Ya if I've tell you to I tell my ya see ya or na fa la glore ya tulang ka kulisi ya
2: ya o lo la vale faisel wa malo longa I la fo ma my lord se amole fai un ota to polo kalama wo saunia wo loto malie
1: ya le ya ta tu o lunga ole tu la fono ya le na
2: malo
1: ole kulanga ya ole Or for the or the kulisi, yeah. Let's say you are tattoo, wild tattoo, pencil, famalu watu, yeah. And my say, Fatai, Janet Morrison, yeah, my Ellen Morrison, Fatai, the Angalay Fatai, the Lofa, what to yell tattoo, love, love, neaso, yeah, yeah, for you to amafola, malo to lofa to lie. I'll learn that via to the man to pencil, yeah. I say, you come with it, yeah, yeah. Ia tulang ol tatu lisi dia nga to ai tau numai ma ia ma vai le ia wale fa lau loina ala fa fonga ni manu ol tatu no io ai dia nga ma fa lau
2: ba sai so fo manu ia

0: E oi le fatuunga mā tangofie pua e lata mai. E o tāpena ina fōi e a mā uruina e ta maiti mai vai tele. E o ka maiki a pia, ka maiki fōi o mā kongu I kua mua, mā uma se uso teito. E a ole, la koe wha, la uka koe wha silsilanga le a ngai tāua. Ole wha silsilanga. Fa'asila sila atu le sisinga o le fua tangata Samoa I Brisbane nei. Ale a inga Samoa Association North Brisbane. Sauni ngā lotu, tu fa'atasi aso sa, tonsu tasi o me, I le afa o le ono I le afiafi. Tisekset Bay, Community Hall, address, Numelalua, Raymond, and terrorists, Detection Bay. Aso e whamana tui nai, aso e whamana tui nai, de fua. Ole aso tonai aso ono, o iuni I le balu tols fulu, AM. Ia se ia pa ia le itu lai tolu le auli. Address, tasi lua lima Kimby Road, in Stratmine. I le Pine Rivers Park. Ole fa le ainga ya numel to manga manga ya lu fa la wina upo e manino le sa un mo mo wa ya le la ko wa ko sa ole fa un mel mai numel to lu o fa le ainga uma ma o loa fia fa tau I le aso ole fua fa mo mo le fa so ta mai loa da to ainga sa mo mo so wa manoa E tāpu ni a umā manoa I le aso lua sifulu lua o me. Numele whā, I a mōlo o tō umā e fia o foina a lātou taimi e tau tua ai le aso o le fua. E whaia le tātou fontanga, lea la, tau ala lea. Ia, e mō kāko umā lava ni manu le atinu, e fia a whaisau whale ainga o hākulanga umā. Ia e le lei ale kako awai I le aso leo a tō whaina, wha mai le tātou fōntanga I le aso lulu lua sfufitu. Ia o me, I le lima I le afiafi, I le maota fono Samoa I le Detection Bay. Ia o le tū Raymond Terrorist, Detection Bay. Whaftai, whaftai lava, prestene, tui vai ave, utu tālonga, David Philip, ole mō pili whiawea I ole o whāri maiwa, lima walu walu, fitu, fitu lima, toi whāfonga mō pili whiawea I ole o whāri maiwa, lima walu walu, fitu, fitu lima. Whailau tusi, Savia Tama Elizabeth Hunt, mō pili whiawea I ole o whālu o whā, walu o tolu, o iwa lua. Ainga Samoa Association and North Brisbane. Ia, ole tātou whātisiranga le nā. Mō le mamalu ole tātou atunu. Lātou umai fi awai I le tātou fua. Ole tātou whamina tuina, ole tātou tūtō tasi. Upu ma le nis. I oai se a le fi awai. Wa o keilo inga le nis ma upu a misi le pangalu o mai. Wa faisi le vanga luo mai mai sa moa e fo ile le I tūlanga e oa ai wale kasi nge I avanoa o se avanoa maa tango fia lea kākou ke koe hofo I tātou toi wa ai I le meanga kākou nengo koto I fua mai ei mo tātou wola mai ei wa o kūlanga umba o le aso ia e o lawai o kākou I enge ngā onga whamanatu pe ia o le saunoanga manino o leanga saungo el paremia fa mai o le kākou whamanatu ina o Samoa umba o I fafo it's just a celebrate ngā le kākou whamangaku ai le fape o le fua le o le kākou o le fua ia o la wasisi ai Samoa a leanga o I ngā kongu ngā masa ai le toto tātou tua ma malingi ai toto tua ma o tātou tua Ia wāse mā lō sa loto mō tātou gāle nisi mā upu.
1: Ia lēnā, mā lō lava sa mō.
0: Pisi mai
2: āle.
0: Lava.
1: Tūlanga lava lēnā.
0: Ia.
1: Ole, Ole o tatou tuaana la tawasa mai ya ala fingata ina ema fayona ma wala tatou tuto tasi ma tatou ai nei tatou tongo tasi o tatou watu no pele
0: ia le na ai o le na nga o il mol mana o nga nga a mol upu nga nga fa ilo mai o le afionga ya moe faitia nga fa mai langa po pese mol manao langa vidi mai la telefoni langa pisi a fa malu wa tu moe pisi tele ka ko telefoni ya ele i umale tala no fo ya o le malu ta tu tu ya e ko o le langa langa vidi mai lo la telefoni fa mai e fa mole le pese nga team race put your lips closer to the phone. Yeah, I've got a papa. E mo moli e o lau whaanga ia mo nai o na a inga uma. A lei e nei ia le fitalenga fo ia alo lea ka koke. A lea ka koke ma futa e o le tatou nu o le PTP. A o le ia alo ia ma le fatua fo ia sawina. Ia ele ngata i lea wuitu fitpepe. Ngo uo uma mo e wha malulu aku o ngo lenga a o le oke pisit pe no inga le kako le kako musini pokala me ia o le fo i koe kong fai lava ia e wha e a wale wha lau iloa ina fo i o lau lau pese mo nawa le pese le nei ia o lau pese le nei langa o moe wa lewa nga fea lua i fo i papu ma a ia a o le pese le nei mo le fo i alo whaanga i se au manamea ia pafuti ia mai se fo i o le tato ala leo Molia tu ai foi lo fanga ya te olua ya masui fa sala uma ya ma sui le sala uma ta to wala le ol fai pi valu e si maltas fa mo

0: Ia le tū lai mai o le tātou taimi wa awha tonu nei le tū la e tōlu. Toi awha I tū la, o nā tātou lulu lima lea ma wha tō wha wha ai loa atu le pa ia man mamalu o lau wha fonga. Anga ia vele nei tū la e wha whetai atuai le au amata mea o le mātou poloka lama mo se poloka lama sa amata ina mātango fie. Ia mai se foi le uso sa soso ani mai foi I le au sange o le kū nei o le three koalas ia e le whaangalo ina lava nisi foi o le nei au waa e le o au waimai le nei aso ia lo fatele atu mo Michael Jackson taito waa ulu ia ai mai se le tamapele ia moe tafaitia tangaloa sa ele mafayo na ngalo oe papa e we lava wale mafayo na e mafuta mai ona ole tina ole ainga ia ae e le mafayo na faangalo oe ia sa uma mataimi uma ia ole faftaile na mole mata opolo kalama ia e manatua ifo I ile nei taimi le la tatou fo launga ile nei tau sanga ia ole watoea ole masina fo ia tatou tini tonu lava le o ngato tonu ole tau sanga e maka ai le o ngātou tono le tau sanga tatou fōlanga mai le amatanga. Ia ona tatou whaasol solo atuai lea counting down I ngai atu I le Christmas. Hi e sao ea au ta mama teine sau noa mai.
1: Mano whaptai le nis. Ia au te liwa e ma momoli atu le whaptai a moe whaitia. Ia o lau pesele nā o Tim Rees o le Apuche o Lips Closer to the Fold. Ia le nganga ka haku. Ia mulia ia lo whaangai na ia wō. Ia ai ma lela au ka penga mai. Ia wā ia wā pe o au le teite ia le ka haku pena o mal ka haku polkalame. Ia lela au ta pena le mais ka haku api. E fwoi lele kusi umai ngai koia inga ma tutua ma ngai ei ole mele nga whai e koe inga peita ia ne ngau wale e koe lava mai asko ino moe whai tia. Al ta ua I ole mea ngā ole. Ole fwoi lele ole ole ta pena le mai ole lisi. Ole lisi fwoi lele o nai ta māma nai tina mātua. Hawa ni o tātou whangaroina, ia le mamalu o tātou o tunu. I le lātou anga lei male alofa. Ah, upu, le asau.
0: Malu.
1: O le asau palu e mavu fau ia I fo I ma tūranga o le wā o le fa kua kaku o I le. O le wā, we are nearly to the middle of the week.
0: Tomorrow. O le tau sanga.
1: Yeah, and we nearly the end of the year. Wa ko kiki fo ka ko atu le ile fa un al tau sanga. Ya em o ke manku ala va ya kala se manku va ya u va o fa mai. Wa mai o to ina. Fa ku ya le wa ta. Ai fa mai ya ya al ka ko nga ma o ya. E sui tau sanga. Mai to ina e ka ko nga e sui le tau sanga. Ma sui aso. Ai ku mau a kakoua, o whai aku, ia, a whai a lau kunga ta mā vai whau, ia piu, o whai ngare, o se au ngā palo, a o kere, langa o le, fo I whakoa kakoua, mā futa, mā whatoa ia upu, a o kere, vai aku, o se kangaka, fo I, e hei le mea lofa, fo I lele al pei, o le mea lofa, lenga yasu meo, mole o le chokes, o le whai me mā lie, Awa ole, ke fai soa.
0: Mea leo te lele ngai oe, e te pikia mai tangata sili o na lele ia. Mone tatou au ba, wapa au u ese isi. A le fa o popo mea whamangi anga e tatou. Ai pila ma ago si ala mato I tupa. E mo,
1: sa o le le.
0: Na pa wana mako I kupa. E le.
1: Wai vai la ye le, wa fai fai au pa u a kua ia ia kama. Ole mele nga o ke fi ata ila sao tina a. Fai mai a le kala a le stina nga fai mai. Ia, mankua kākou tina, o le kākou whālu penga o le pae male aui.
0: Ia,
1: o le kāra le kuspa ia, a mai a le aise atua, a o iese tina, ua a kua kore ngā inga wa tina, o le ola le kongo le ainga. Ia, o le mea la leo kei kau, leo wafua mau ia kei wakunga. Ia, upa u mkai kasi atua ia, o le pa ua fwe lea waha lea wau kako wai, upa u kai kua. Le ua le lava mai, o le pa ua kua leo kai koe, le pe e ala kua fwe ia, mele kai
0: a kako. Pa ua alfa mei koe salva ia,
1: so le, vai a soa kua, e koe kua. E toi tu mai, ia, e toi tu mai, ia, ia, au. Ia, au le asau, fwe I, ma fau fonga fo ia e ku langa o le wa e alo kwai fo fai un tau sanga wa wa u ia nga le pongo fe ko nga fikini mai sa u fai fiau mai toina wa wa mai kongo le ainga wa mai le ah fa ah o o ke ia o kwa ah kwa kwa o ke fai na le ah o va pena nga ia u kal kali voi sa u fai fiau si ke mi voi e ah o la o ke fai fai bo nga ngoi sa u fai fiau ah wa ko ke fai ah ya va a che la un pasene ole a le me le voy e maco a e io a qua cura ngai cu e
2: va a stai more a vanno a mare fa facile tu la ya sa ole le la va ia was ole la a ta cu ole a fole causa a
0: sa ole
2: e ya o ya lo vio le nana ole nana fa sta ia ile tu a
1: ya
2: o ina il ritor talo ta tu ti ali a poi ah e nei masina sa e lu kai mi e lu ti ai mai ma ya mi fa pinga ya ole lo fa le ole tu ma non fa ma le bo ka ko an dia mai ai le la ka ko sa valia le a fa ta usanga
0: sa o le
2: lo vio na e pati pati ai le le ma le
1: ya ia
2: i langa fa maloloa malaka
1: usina
2: kuinga i totono tatou aina e tatou matua matutua tama matua
0: apea
2: foi alo mafanau apea foi ia le sumai fafeagaiga mafaletua mao faleaganga ma faafetailele tua i le ana puipuiga ma lana tausiga atii tatou malapa ia auau ia ma lou faamoemoega ia faamoemoe auia ia i le alofa ma le agalalei
0: malo lava
2: apea ona
0: aaavalivali
2: aku ai le
1: le faaiuina foi lenei tausaga
2: vava'ai e le toe faigofie le lalolagi i le ua tatou ia
1: ia
2: e le faigofie e peia e tatou te faakamala e makako vava'ai e kupeia e le e o'o mai aiai a taimi e o'o mai ai
1: ia
2: le faigā le kakou ke va'ai ai pe sausau malia suisuiga ae o'o mai lava paumea tatou
0: tatou
2: saugiukou kapegapega saugiu
0: aga
2: kakou ke talo maopogi ma talo lekua aleo kakou fagau le atua
1: eo
2: leo mapuipui kakou fagau o mofaikāge i olaga
0: mapei
2: o fagau lava lea e sau alekama samai e atae kakou fagau kogo vao matua ma fagau ia tatou mataala i le atulaga a mai se foi o matua faalofoga mai ma ia kakou makala ia kakou
1: faga
2: ur sawal kamale usawa ko sawal vali vali le mer kama sa tongo ai ka ko ai usia ulea ka ko makala makalo ile tu so so mai ko ka ko ai na mesema yo ta to ma tu ama ya ni fu vai tai mi ole sawe si se ne ole winter matua matua ma ia kakuaga ia faifaleia
1: ia latou lae
2: fagafaga tetemboou foi gale faamafagafaga ia gai kakou makua e kokigi faapiga ma lavalava auagi e faapuipui lakou mai faamai ua pesa i le fulu
0: amaseoi
2: kakou uma i lega makua kakou uma ia faapea faifaleia lavalava ma kou kaimia i alu i fafo ma i faapega uga faamafagafaga kakokiga
1: malo faafetai a upu i le nisa e sele manai auai foi foi lai e peia ole e musumusu mai le agaga o le atua e kuu pe le avagoa i le tinā nei e agai lei fou kakou mafutaga fou foi ia lona agai mai ma faaogā le mea alofa auale tautoina o le atunu ae le fou le o le aoga faaogā oe le atua i se mea alofa ae faafetai o le magaia ia o le lau faasoa ma lau saunoaga upu o le tulaga lea magaia ia tau ia e saʻolelei aka ko vai ko le me vo inga le nga kasinga me sa tau no ta u ta mi le nga nga wanga vaksa o ya u po le kan kan ni fo e ka fo ni fo nga lo le ka ko kai mi ka e ka ngo ai fo e fa nga malo a ta pa le me ta to fa o ta talo a ta to talo mo ta ta i le fo ngal pa le mia ia mal fa nga malo ta to talo mo le fo nga tu le e pa le ta ta e le tu nga ia ma fa i pu le fit fit o mo tu malo wa ola tole fa le oina a ial fin ngalo i tu malo te tas a ole kulanga manga ye ole tulanga o sa no ayup ol kai ol mele wa wa sa wele le fili temine wa kwai ke le ka ngai ngoi ka ko a ole alu le ole fili wa sa wa ye nga manga e fa le oina ma sa no tulanga wa le to e o ka ku le a sa vali vali ma a ma a ola wa le le ya sa ta
0: ya le na ya o tata o mana o ma to la manatu malangona o mana what we na to ma fa fa tswanga to mo le pa ia man mamalo tsa tso fa fong anga ai mai se le pa ia man mamalo se tsa tso what no ai tsa tso tle lo lo le mama fa tso fa ia o lo tso tso pe ne na mi no tse i lunga o le se kone o le wati ai o le ata ta tso sina pe se le e tsa tso tse no fo ma fa fa ia wa le ai lava se tsa se tsa tso tse mapu sanga ia o Yesu lava o ia lo tsa tso lafi tsanga

0: Ia wa tū lai mai tātou taimi I le fast food ma leono minu te te ai le tū lai tolu.
1: Mā lō lava, ia o le nā, ia o le aso foile nei, o le aso se fulu iwa o me ilana tausanga, lua fe lua sfulu ma leono aso lua. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, aso ngā fua, aso lua. Ia wha mole mole po wa maua mai, mā lō lava le mai ngō mai, le ono sai mai, ia ma le māfuta mai. Ia o te mana tua lava I nei te ni tatou tāla ta langa fō, ia. E moni lava o le tausanga ua alu, ua ho'o fō I le o ngā tatono tausanga. Ia tele lava me o lo te tupu ai o te mana tua lava nei taimi, o nai whanau a o ngā. Ia o nai mātua, o lo o ngā whamale saungia I nao lanches ma, o nesi fō I o mātua no fōwhale. Ia o ta māmati nā mātutua no fōwhale, o le au whai ngā luenga a le taxi. A whai ngā luenga si fi ao, si fi pō. Ia o mea o mane, o te leo, ia o nisi o ainga, ia o a, o lo o a, whaamata ia tātou fōwhanga poto. Ia ae lama lawa le oti, ma le ti a polo. I mea uma a, ia o nisi o ainga wa a whee I lātou, I le malanga o le malima le oti. Ia manisi lawa tūlanga e te leo tawane I lo o ma fōwhau. O umana tua I lea o le upu whai mai, o le tilo tilo I tū lelei o mea uma. E au mai ai le tō whi le mū. Tau lai la tātou wa ai I mea le lei o aso uma o I nā o iai lo whi le mū. Ia I le tātou whi a ngai ei ma le tele o whi au manga luenga o le ne tausanga. Ia tātou mana tua lava le nā tūlanga. Ia tātou tilo tilo lava I le tātou whi le mū ma le tō whi le mū I mea uma tātou te pai a. Ia e maua I e tātou se tausanga manuia au lia. A matanga fai unga manuia mal fia fia. A ea na ia o...
2: E moi, moi fata ile nis. E peia upu foi e masane ia le au matua ma ngai o kakuku a. E fai mai a alele ia le amatanga a. Ia wasa ungi loa foi lele se kakuku a. A le au ta alo lama. E fai mai o upoko I ngā o. O kou whaku ngā ma mana. Ia a lelei le amatanga, la lefo I fai unga, a.
3: Ia
2: e, ma leia, ma ia fautuanga, ma ia fo I kima inga, ia, ae, e tō matawina I pea, ia, ma, ia ka penga inga I fo I tātou, a uanga I ngalo, pe ia la uinga la utala ngā la ingo u le fia ka inga kako ni usa o nga e halu I fua kako a e kako whakele kako kano pe ila o ne kako pokala mi u whakele an kako kano I mele lei a mo tono tātou a inga ka penga leia I a kako a inga a ia nei whanau u mai o la ko lima mo mai kako wha ma losi mole li ia o tātou wawa I atu walei ase tua laurangi o koi file mu so se mea lava O tam faialti a polo e whaavivesi ma a ia malese toa file mu a ia ielanga leima ne alofa o le tua ia e tau mulimuli pea I tono a tātou ainga ia pia o sauna whaso atu le nis a e mangi albae mai se kako pesen ngane ia e a ngaba au kewa ia ku mangi alau pesen ngane ka mai loala
3: Ok ia le alwatu tātou ma lo lava le ono sai mai ma lo le mafuta mai E le pese lea wa usuina, e le aufai pese o le tama tautaua lea o Felice Mika e le fai mai faa mole mole Samoa, faa Samoa mai. Iwe, toi faa Samoa mai lava faa mole mole.

0: Kia wunanga mato mato bye bye. To fa selfua. A wani ngalo le atoa tayao ngala tau tua soel sunga ya mau keni. Ia male au fainawe ngale ato lungu masani. Ia le faltua ya wola la toa. Ia mape hoi le afionga al konvina ma le afionga ia afoa ana mani. Ia nganga mataralo faltai.
1: Yesu na sui.
2: Mano lava samoa le atoa pelea. O alofa nei. O alofa na. So if

Ai a whakai lau whahau whiu whi atu kam tūru ko whanongonongo mai ki hātou tūra whakaroanga ki he mga pungipungi nei. Liwa ki atu ni ki mohi atu e tau whakahe ki me tau whakaui. Ha koe hana tau whakarau whalau ki hātou tūra tau momoi kua mua atu ni e mitaki. Ha whangi hātou tūra whakaroanga ki he wharakupu mai loto he hana whilangalo. Tō mua mai ai ke tuhi a Ioane. Ioane bebe hanga tūru kupu hango furu maono ni pihi mai. Nuko pihi ai whakarofa mai hea tua ke lalulangi. Kwa tamai ai ia ia haa la tama fuataha. Ke nā kai mase taha ne tua kia ia ka kia mōa ia e mōu i tukulangi. Kia e ke tau kupu nei mō. Hātaki anga po ke manamana tuki ai, po ke takitaki a ki hatau tūra tau mō mōi. He o whenonga ki he mōi anga ni kai hawhangi ki he tāri ongi. Hā mō tūra matua nai. Ko koine nofo ki e langi tukulunga. Au e tu loma matua hako whawhango mai ki pungi pungi fō. Kua lahi mahaki ni hawa whakalofa ki hea matura tau mamui. Puhala mai e koi ki hawa tama whataha ko Yesu ki riso. Kua maste e ke sata uro. Malingi mai hana tautu tamana ki pale pale a ki matura tau mahani e pepi. Kua hana sino kua kalava lava. Ke momo ia ia mauturu. Whakaminuina mai ke mga hapungipungi nei, ke whakaoroanga nei he tau whanau niwe. Ke kamata mokoi, atau whakaosi mokoi, whakamangalu mai. Ke hamauturu, hamauturu atau hala. Haka mena hahaia koi e kautu, moi malolo, katoa mai whakaekeanga, tuku langi, tuku muisea. Amen. Tangata lango matai ati tua nei mai mga hapungipungi nei, ko lakai mana muhi sifa, tau tapatu e taua whakalofa hofi hofi atu kiam tūlosi.

Hai a lolo ngoi he mga hewa mōre ne uhua tua he mtakaunga hua le te ua tau whānau ni wei he Kangaroo Point. For EB 98.1 FM, ke he tau mga hewa mōre. Hofi hofi atu tau whakarawhala hi am tōru kua whanongo nongo mai ke he mga pungi pungi nei. Mga anu ike lātu mea tau tōru tau hea whakarawha. Whakarawhala hi atu am tōru kua whanongo nongo mai ko whini e tau mela ne whanongo nongo mai ai am tōru. Whakarawhala hi atu ke pungi pungi. Mako mako e pungi pungi nei nei he. He hawa o ke he le te o, kai whina to hako tuko ua ke he ana tau, tau appointment ke he, ke he wharinga ngau. Ai roko he ngoa lai kupuni we ne lata moi appointment ko e, kai moha ia whakalo whala he maha ki atu ke mtoro, whaka ue ni ke atua ko a liu whanewe ia tau toro ke lunga ke he pūlangi, whakalo whala he atu ke mtoro he, E kalesia nai pinli, ne levekia he matua whekawhekau ko holamotu, holamotu tama mo heaua iki whiwhine ko makilina whakalofala iautu kia mua. Mo e tau whanau ke loto ka ina pihia ni ki hamatura e kalesia nai pinli. Hofi o fatu fōki tau whakalofa ki he e kalesia nai Ipswich ne levekia he matua whekawhekau ko Jamieson toa puho tau piosi. Mo he awa fui fui mā moe, whakalofala hi maha ki atu ki amtūru. A mamana ki ko malolo amtūru piani ka mua. Moka mo suki tō mai me tau whānau, whakalofala hi atu ki mga pungi pungi. Ke whae tuke launa ki e kalesia niwe e kalesia e klontaf ne lewe ki ki matua. Ko Dean Douglas mo he awa matalupe ko Fiona Douglas whakalofala hi atu. Ke mga pungi pungi ni moe, ha mua a fui fui mā moe ke he tau tūko taufa ke he ekalisia. Si ua lingi moe tau whānau pihia ni kia kautau Francis moe ha mua a tau whānau moe. Ha mtoru a ekalisia katoa whakalofa hufi ufi atu ke mtoru ke mga pungi pungi ni kia pina. Mo tuku maha ki tau whakalofa lahi atu ke pungi pungi a mamunaki kwa mawhola mua. Ke mga pungi pungi nei, pihia ni ke he ha matoro matua, papa se au tapatu e toa ke hawa ka ina ne nofu mai ai, whakau e ma papa koe maloloa ngai a koe. Ke he tau mga hune liongi ne ki atua, koe ngoi ni haana fina ngaro whakalofa ke takitakia ke tau toru. A tau mamui kai whakalofa lahi atu ke pungi pungi papa. Ke he hawa rotu ka ina, moi hawa moui. Pia ni ka kwa mamam, pia tapitu e tawa, whakalofala hi atu ke pungi pungi nei. Tau whanau ka ina, ane Robert, moi tau whanau, whakalofala hi atu ke pungi pungi. Ke he tau whanau fōki nā ke rotu ka ina, Lily, Lani, Sue, June, moi tau whanau, whakalofala hi atu ke pungi pungi. Linga kwa ala te ke kai kai tō kai pungi pungi ke ma whanawhana ne moko moko pungi pungi nei. Ke he mga whao he maunga. Sue Keller Matangianga mwe whanau, whakalofala hi atu ke pungi pungi. Pihia ni ke he hako tuko oa, Joe tapatu he toa, ko ia ke hana tau appointment ke he mga pungi pungi nei, liongi fuki nei ki atua, ko ia ni ne e toke tā po ke eke kafo ni mua atu ke lalolangi nei mōli ni e tau eke kafo he lalolangi nei kai mua atu ni a ha tau tūra matua i runga ko ia ni ke whakamauru mai e tau kafo kia po ke whakamāmāhi fi tau kamenga kua mamafa ke ha tau tūra tau mumui ha tau a tau whanau e tu Sharon me tau whanau ke whaetu ke lau whalofala hi atu ke amtūru ke pungpungi ki a Jazz Valley me tau whanau pihia ni ke amtūru whalofala hi atu ke tau whanau ka ina lia tepa me tau whanau whalofala hi atu fuki ke mga ha pungpungi mamana ki ko mawhola whirewe ia ka usi e le tio. Ke he matuwhiwhine ko moka po tau, to wen whalaniwa mai tau whanau, whalofla ia tuki pungi pungi nei. Pihia ni ki a Ata Fisitule, Kesa Helingutu, mo e mga whawa katoa ke kaina, whalofa hofi hofi atu ke he mga hapungi pungi a mamana ki ko mawhola mtoru. Ke ha mtoro a tau lotu kaina, pia ni ke he tātu puna tau turu, poi poi turu. Whalofla ia tu kia koe ke mga pungi pungi a mamana ki ko mawhola ki pungi pungi. Ke he tau kapisika mahofi nai o kalana.
Timmy, Helen Hacker, my tau whanau, Annabelle, Amelia, Mo William, wha lofala hi atu ki pungi pungi, wha awele maha ki wha noa mai, mo e support tau tūru. E le te oe tau whanau ni we I Brisbane, koe 4EB 98.1 FM. Ne taongo atu I Kangaroo Point. Wha lofa hofi hofi atu ki amtūru osi. Koe lolongo nei gātu whakatakitangi atu ki whakafia fia ki amtūru, koe toa kai hupi.

Ma tu ta ki atu ki hatu tura tu hea whanofa, whina tu ia ki hamu tura konvina. Safanua Hawkins on Itali, whakalofa lahi atu ki he mga pungi nei. Ama muna ki ko mawhola koe, ko he ngoi ni hawa tau, ama muna ki anga ki he aho, whakalofa lahi atu. Pia ni ki hawa tau whanau ke lotu kaina, teina mo Michael. Whalofa lahi atu. Si ai ni mo fō ki hawa tamu pifine ne nofu mo he maanga nako Sydney, Shea, mo he hawa toko ua, mo he hamua tau whanau, whalofa lahi mo ki atu. Ke mturu ki he mga hapungi pungi ni, ama mna ki ko ma whola mturu. Pia ni ka mua, Tom, Helen tanga mutu kai ke ko whanogo nogo mai ki he mga hapungi pungi ni, whalofa lahi atu. Kia mturu si. Mamuna ki ko mawhola mturu kwa lewa lewe nā kai la liu ki whenewea. Pia ni ki hako mta kauta mamutu whiwhini. Niwe Queensland Women's Group ke maanga ni a teo turu whaka lofa hofiwhi atu ki mturu ki a Patricia Puitoa, Niwesa, Laumahina Terekia, Mili Mau, Fiona Douglas, Pea Tapatuetoa, Ataena Taleni, Rose Sifahione, Pihia ni ke koe mawhonga, ke maanga nā ko kuruko su whakalofa lei mawha ki atu ke mturu, ama mana ki kua mawhola mturu ki hamturu e tau rotuka ina po ki hamturu a tau ngā huanga, whanau nongo mai ke lolongo nei, ka tātu, ke whakawhiawhia ki hamturu, matafuruola uhu atuai e Victor Talima.

Hei, a mga hane ke lata me hajau tūra tau tāla tāla noa. Ai whi mena lohi ke lata me mga hapa ke pungi ka e ko e tāla noa tau manatu noa ni ka hake lata me mga hapa ke pungi nei. Ko e hākua mataulu tāla, ko e tau mahanga. Ono ono ka hake hamau tūra mga whāwa hata putu e toa. Tokolonga fuki ni e tau whanau, ni whanau mai e tau mahanga. Si airo ka halinga, ko e hau ni ka ha he uhi e tau whangamena pihia, he hako ke sia. Ka e he hako a iloa, ka e iloa eo ka ham tūra tau tan hauanga koe whiwhi. Ka ke hamau tūra mga whawa, toko ono whalateau, ono e mahanga he mga whawa hata putu e toa. Si lahi ni ke he tau mahanga whiwhine usi. Ko e mahanga whakahiku ia, ko e mahanga mua whakalate au, e ha maua tau mahanga, ko nesa mo pea tau whanau whiwhine. Si pihia whukini e tau mahanga ha Anko Motu mo Auntie Helen tapatu e toa, tau mahanga whiwhine whuki halaua. Si pihia whukini ki halaua tama whiwhine ko Catherine whai mahanga whoke aia koe tau mahanga whiwhine. Whinatu ai ki he tau whanau ha lingo poho tau, whanau whoke e tongia mawhisi mo Angie ta he mahanga whiwhine. Lahi ni ke tau mahanga whiwhine. Pihia ke tau mahanga he tamata aine ha Aida mo Sea, mahanga Louis aia mo Rochelle, o Rochelle, tau mahanga whiwhine fōki halaua. Kautu ini e tau whiwhine mahanga ke mga whawa, si whakahikua ki mungo ia, e tau mahanga, tau mokopuna mahanga whiwhine, ha Lily mo Lani Su June, whanau he halaua tamataane ko Warren, tau mahanga whiwhine fōki ko Alia mo Liana. Furu ole tau mahanga i he a koe kisikis. Furu ole tau mahanga. Tō tahe e mitake kā kai i loa fōki ni au whai mahanga fōki ni whoru mga whao atunga nā a Francis mo Mary Ann. Ko i tau mahanga fōki alaua. Francis Tālene, Mary Ann, ni mudi e last name hawa Mary Ann, kai moha ia, kai loa iau, tau mahanga fōkia mua. Si furuola, tō tai furuola he ako kisikiske tau mga hoka pihi, tau se usi ai, poke tui whakataha, poke tui whakataha ai alo tūru, tō tai furuola. Si pia fōki ni he kisikise tau, tau si pia hako tau mahanga he wahai, a whakatui ni whakataha. Whakataha tau tāpuru ka tui, whakahetu tau uru, ke whakataha fōki ka fuhi laua, fuhi laua tuko ua tau ponytail, pihia ni ka pēwhiri, whiri tuko ua, ka lelo, lelo tuko ua, si onono tau ke tau mahanga nā ha Warren Morosel, e furola tui pink laua, tui menaango, ka totoro taha, no whono ni taha ki whakatuna tūna, koe furuola hai tō mahanga. Si ka eke kua whai mahanga ni kua nimu iau he mga whaua tau tūru matu putu e toa. Whakamangaru mo i ka ringa koe ena i hei hea koe loa koe ha maumo tū, ha tungia mo Angie, ha motu mo Helen, ha Catherine, me ana tuko ua, mo Louis, mo mo he ana tuko ua fu taha te koe ni mi au. Haka mana koe toko ono la. Kai moha ia, kai pihie teo tama tala tala noa ki he mga aha pungi pungi ne, kai ama mana ki au haka usi li tiu oe ki he mga aha ne. Ko mana mana teo ki finatu ki notu ka ina, finatu mua ki whale koloa, ki whakatau taha whalawa mata ki utu ki tau ki tama fusikoni. Kwa lewa lewa di ai la Lewa lewa di nā kai la tau te mawhose kāne ke inoa ke si lafu kwa makalili fuki toi te mga hapungi pungi ai ke mga haune kwa la te toi ni ke inu si ke te mawhose kāne po ke inu ini te te masupo. Hau mulahi te u supo moa ke tūnua ki kai te vegetable
inu inu ke tau mga hapungi pungi ke mawhana whana. Ka he whawhia kai lahi fuki au ke tau koka leise he tau Samoa ni whai tunu. Ka he tateini nei e whalateo mo e supo leise punu povi tau turu. E tau niwe ni wha tunu tu mau. Ka he moha. Pihia ni tau tama tala tala kuku mai pungi pungi ka he amamuna ki mawhora mtura se ilo ka hako hengoha mtura tau amamuna ki anga ke aho. Kua se yosi tu e whahe te pune ko mawhisi hai he tau aho. Ka hoko mai a yuni kua osi tu e. Kua hoko tu e ka haki osi tau ni. Kua mahina ha mea e si mahina ha yuni. Si osi whanu whakahanga ni mawhisi he tau aho. Si osi he tau ni to tai mawhisi he tau aho. Ono no atu ki he kaupaha tau tūro tau mga aho kua Hong fun ma lima to e do minute ke tai mata hola hong fun. Kai, pihi do ta matara kuku mai pung pung ni fra lo fla ia tu kem turu. Lo lo ne ka fra tangi tangi atu ke fra fia fia kem turu ko e tau matua ne uhu atu e moana luki luki.

ki monui na hawa whanau ma leo, leongi ki hatua ki lewe ki tūmau ki hawa maui. Mo e fia fia koe, he nofe muianga nei, mo e fia fia he whano he aonga, mo e long hawa tau kapisinga ka haa ke aonga ki he mga honi, kai monui nei a whanau hawa ma leo, koe tau hea ia mai he hawa mga whaua I Brownvale Street, mo e tau mga whaua o si hau I Akanot, I mo atu ki he hawa mga whaua he mounga ko he hawa nena ia ko su matangianga mo e papa ke ala matangianga hawa te mo matu whanau, ko Brent mo Kisha matangianga pihia ke hawa mo hakitanga malio ko Olina. Monu I nea whanau malio, happy birthday Leo, lolongo nei ka whakawhiawhia ke koe si tū ka hake kori ka eke ko whanongono ko mai ki he mga hapungi pungi nei maha ku tāma whakahele uhu atu e me fifita.